0: ngabami tuna batwala bwetu tyo ngabwe bazze kastori abanga ategera kabaka goyina banankole banji kastaba ategera kabaka mulete kastaba eranga ategera kabaka mulete kubatu ali tulabyeko nabaganda abali omukabaka olugu Mutobye ingizamu ebyobufuzi gwengo omuntu bakoludda kuugwa kya butonde nako tobye ingizamu kubanga oli mwami oga mulonda abantu abana abajuna kuchalo ate kya mazima nadole yokubyalo omuntu anajuna abantu siroza anti yesu gamana ku bibina byabufuzi bantu bamulabanga mwesimbu tajja kusai kuteka mukono ku ndagano ya bibanja mirundi munana ngajja ngayambe ekyalo ngakolagana n'abami bakabaka ekyo kyemba saba ne mukulondo okujja
1: Kati kiroo Charles Peter Mayiga. Obwakabaka bw'ennyamivu olw'abantu abeefunyiridde okusaanyaawo n'okwonoona n'ennyanja ya Kabaka nga bagisuulamu kasasiro. Mu kutongoza omulimu gw'okugogola ennyanja ya Kabaka esangibwa e Ndeeba, Minisita wa Beene ow'ebyobulambuzi Oweekitiibwa Anthony Wamala ategeeza nti ennyanja eno ettaka erigyetoolodde bangi balyesenzezzaako nga kyetaagisa okugikuuma ng'ekimu ku bifo by'obulambuzi mu Bwakabaka ne Uganda okutwaliza awamu. Oweekitiibwa Wamala ategeeza nti waliwo entegeka ez'okugogola ennyanja eno ng'eggibwamu ettaka n'ettosi, okusimba emiti ginnansangwa okugyetoolola kw'ossa okwogerezeganya n'abakwatibwako bategeere obukulu bwayo.
2: Ndabye kusaidi eri nga waliwo n'abayiwa ettaka ddala malamu kwe baleeta okuyiwa okugaziya paati zaabwe bwe bakolera. Ndowooza ebyo bye bimu ku bikulu bye tulina okusooka okulwanyisa. Abantu twetaaga okwengejinga n'okusomesa abantu abeetoolodde ennyanja obukulu bw'ennyanja eno n'okumanya lwaki yandibadde esaana okukuuma mu mbeera eno. Olwaleero bw'otunuulira mu Kampala wano tewali kifo w'oyinza kujja mazzi mangu katugezese nga wabaawo omuliro ogukutte okusinga ennyanja eno. Amakampuni gonna agakola enguudo gabadde gampandiikira amabaluwa nga gasaba okukozesa amazzi g'ennyanja era nga tugakkiriza amakampuni nga tugakkiriza ne gajja ne gasena amazzi gano okola enguudo kye tulowooza nti kwali kulabira wala okwasise Kabaka mwangu owookubiri okuteekawo ekintu nga kino.
1: Oweekitiibwa Anthony Wamala, Minisita wa Beene ow'ebyobulambuzi. Kooti enkulu mu Kampala eyimbudde yali omubaka wa Butambala Muhammad Mwanga Kivumbi kakalu ka bukadde 10 ez'obuliwo. Kivumbi era nga yamyuka omukulembeze wa NUP mu Buganda, kooti emulagidde aweeyo paasipooti ye. Takkirizibwa kufuluma ggwanga era alina okweyanjula mu kooti e Butambala ne Kampala buli lwakutaano olusembayo mu mwezi. Omulamuzi Susan Okalanyi alagidde nti wabula singa ensonga zaabwe zinaasindikibwa mu kooti enkulu agenda kulekayo okweyanjula e Butambala. Kivumbi avunaanibwa gwa butujunga gwekuusa ku byali mu maka ge ku lunaku lw'okulonda okwabonna okwaliwo nga 15 gatonnya. Ayimbuddwa n'abalala 17 bavunaanibwa nga bo basasudde akalu kakadde kamu akabuliwo ate abalala 6 basigaddeyo lwa butabeera na biwandiiko bikakasa butuuze bwabwe. Bano bajja kuddayo ku lwokuna 13 bwe banaaba bafunye ebyetaagisa. Samuel Muyizi Mulindwa ye munnamateeka wabawo wabirwa.
3: Abantu 6 kooti etusabye tuleete ababeeyimirira abalala ebisaanyizo ebisanze bibulamu naye nga bail ebadde granted. So olwaleero 6 genda kuddayo bakomyewo wano genda kuza omwezi 13 kulaba nti nno tuteekayo ebiwandiiko ebipya ne bashuyitiza abalala kwabo 6 nabo bajja kuteebwa genda kuza omwezi 13 okwakuliza obusigaddeyo si bwe bungi singa okuba ekikulu nti bail ebadde granted ku bonna ababeeyimiridde ne bataddeko millions 5 buli omu ezitali za buliwo. Bonna bonna abavunaanibwa bateekeddwa kakakukuliza k'obutafuluma ggwanga era balina okubeera nga bakoma mu kkooti eno omulundi gumu buli mwezi ne mu kkooti y'e Butambala nga tebannaba baweezamu ayi kkooti omulundi.
1: Samuel Muyizi Mulindwa munnamateeka w'abawa wabirwa. Eddakiika ziizino 9 ziyise ku 12 gege essaawa eno weekuumire ku Radio 1 tukyakuweereza.
4: That was the news on Radio 1. This is just how great the sound. Memories just keep coming.